Kayo ay nakikinig sa Pawikan, the only Filipino radio in Zurich, 97.5, Radio Laura.